Siva siva mai i te tonu i te tonu, siva siva mai. Lue lue mai i te tonu i te tonu, lue lue mai. Yo ili te mele tato ufisa fa zala lau nei ia ua toe. Ia ua lusul minu te tei lei tu lai fa, lusul minu te tei lei tu lai fa ia. Fa pia fa toa mo mele tato fa zala unga ia, tato proklamele nei tu la o le avi avi io e ia te tonu. Ufi alavo e mo mele tato proklame ia fa talo vantu. Ia li tato talo fa vamo ia te oe. Ya o fa pe ona ma futa mai ya te jonu ya o lungo le tato tato website ya ai mese foi ya ole tato wale mafai ona tu inatu tato proclame lungo le tato ilungo le tato Facebook page ya o nisi foi yo ya o me foi o tau fa le jonu le tato ofisa fa sala la yo le ala le tato jonu ya sa so le na vaya so ya ole afa pe ona fa o mai nga nga foi fa pe ona fa jino ye te tonu ole nei ofisa ia ona a winna chula ia le ilungo le tato penga te fa ilangi le tato proclame ya nei a o sto nai te tasi ia fa pe ona tau tua tua le tato ta lo fa fa mo ya ia te oe ia i lau le tio fa a longo longo ale nga te foi lea o lau telefoni o lau laptop te tonu o lau javale a io ia tai tonu o fia lava o e maume tato poklame ya e fata alo fatu le tato talo fafa mo ya ya je oe je uanjo nu bele o jamoa ya tai tonu sato mowa se vayaso fia fia o se vayaso manuia ya ile nei vayaso a oka se malu lu sole mtau jel malu lu ole nei tau sanga ito tonu sini yau se talia a ya tai tonu ya sato mowa se vayaso fia fia se vayaso manuia ya ile lofa malanga le leyo le tua a ya mese lava neyo tanto matua matutua lo faya le faiva le tap tap wai ya walo faiva voi le pa ia male mamalu so tanto wantu nuu ya ife au mangaluenga ole aso male aso ya fata lo fatu le tato proclame ya ile ne tula ole aviafi ya na yo tato ta mama tina ma tutua malu tato fale ya ile ngan ta vo ile ya sunga ifa fe ngai nga mo lato fale tua ya iso se fata fai jau langa ifia ile ngan ta so tato wa tunu bele o samoa ya eme se foto tonu ne ya tunu ya o to wo tama fa zau ole dala le lei ya o ilo fu ba ya ya ya ole tua ile ne fo ifunga ele o lo tanto ya ya lato mai e tala ile fina ngalo le tua ya olo lato fa atunga paulia ito tonu a fio anga ya tala ile fina ngalo le tua ya o lupe fa lele o ba iyo a inga ya ufa apea o nau maui le nuu ma le nuu ya ona ole tau wa suina ole ipu vayo le ola na ia tala ile fina ngalo le tua ina ia maua ni nganga se tele ya wale tua malona fina ngalo ya fatalo fatuali tato porkalame ya au na tutofia le tua iso se fata fai jau langa aile nganta ilea ila jo uma fapeo na momel tato porkalame ilunga ole tato website ya o tato follows ya mo tato view fapeo na mafuta mailunga ole tato website ya fatalo fantu ya le tato talo fafamo ya te o jo uma a ya le neu tato taunu maifoi ya le si ui foi ole neva ya so ya o alava fita ma fenga da sa fenga yai le pa ia malma malu so tanto wa tu no ife au manga luenga ia fa angalo mea u atu na ia ai tu li lu ma so tanto wa ibe ole tala balo le kale sia filipi io ia fa angalo mea u atu na ia tu li lu ma so tanto ai tatu savali ma tatu tama mo buna wa ai ia wa se manu io tanto wa inga wa fo se manu io va na mo le lu ma na ia fa talo fa tu le tato talo va va mo ia jojo uma ia ile nei dula ole afia ya o fia lava o imo me le tato proklam ia tuilunga te lue lue tuilunga e te saa saa ya o faa fiafia aku le tato talo fa faa momo oe ya wa fo ye vai vanga ya matafa o nga foi ole afiafi. This is our local radio station 89.3 2GLF.

ya le temele chang chok official fa zala law nei ya le wo chou no minu che ona ja le o le july 5 chou no minu che ona ja le o le july 5 ja le 5 ya fa mo fo le o nang le chang chou ja lo fa va mo ya ya che o ja mo jo wan chou no pele ya ile ne vo ya so jo na ya le july mo le chou fa ngol chang chou proclame ya si o jina fa pe ona ma fu cha mai new sila I au kilani ya me se fo ya chou fa fine ma fa nau ya mo le chou fa nga ya che o mama me se fo ya ya chou fa fine ma fa nau ya ele nga cha fo ile ya la lo wellington ya o ya ya chou fa fine o cha jo ma fa nau ya mo le chou lo fa nga lo fa che le anju ya mo chou u ma lava ele nga cha fo ile ya o to tono ne ya tunu au stadia ya lo ya fo yuso ta chou lo ma fa nau fa pe ona ma fu cha mai me apon ma fa nau u ma lava me se fo to tono sin il fa nau ya ya Simon McGrath ma fa nau ya mo le chou lo fa nga ta chou proclame ya la usunga lo minga ma rava ma le fa nau ya lo uso ya zeyuli ma sera ma le fa nau ya mo le chou lo fa nga ya chou u ma lava me se timi ma vailini ma le fa nau Mole atu fanga cha cho pol kalame mo cho uma lava ya ile ne tu lao le afiafi ya te chonu wa lava ila cho fa pea fatu ama futa mai ma umel cha cho pol kalame ya ile ne tu lao le afiafi ya fa cha lo fa tu ya uno o temi fa tu la ngai na fo cho chonu le ne ofisa fa sala lao ya le ala le ya u fa mu cha ile cha cho pol kalame cha si le tu la mai le tu la fa se pa ya le tu la lima ya tau tu a tu mo o Samoa ya sho wa tu nu pele a te chonu ya Wa lava tatu pokrami manjanto fufuanga ia ile le neva yaso le ansavalia o nengalo ya itanto ya tatu fufu fantansi male tua ia ona manuia leo me uma lava tanto te faya tatonu batulo to se fu a mese so manjo wola ile sapatio le tua le anso antael ya la voice tala foi mase upu wale tau jamali isa moi lau fa fofong anga le ne jula o le fiafi o tau juan jula o talo fa fa mo sini ya se jalia ya tatonu o jo ma tua fa jama e ma tua antu ya te o jo ya wa foi ni vai vai nga mani fa le tonu ya tato la foi nu le ai nga ya mai le manuia ma le lo fa ma la nga le le yo le jua ya u la le mo ja jo ya ile ne fo ya so to na te tonu ya le tato po klame le na tato to e fielo ai foi ya tato to e ta fa foi lu ngo pe au manga ngalo le ya ya ile vai ya so fo pe atu sa ile lo fa ma la nga le le yo le jua ya le to au na nga le nei le tu ngo le fu ya lo filisi ya tato tu atu mo e za mo le fa tonu le tato ta lo fa mo to tonu sini ya u se talia ya manuia jele fa nga malolongo le poana nei manuia fo le vayanzo asau ile lo fa malanga le leyo le jua and God bless you all.

Ya le temen chang chok official fa zan la lau nei ya ole wo chok no minu chok na ja leo lei July 5 chok no minu che ona ja leo lei July 5 ja le 5 ya fa mo fo le au au nang le jan chok ja lo fa va mo ya yan che o ja mo jo wan chu no pele ya ile ne vo yan so jo na ya le July mo le chol fa ngol jan chok por klame ya isi o jina fa pe ona ma fu cha mai New Zealand i au kilani ya me se fo ya chok fa fine ma fa nau ya mo le chol fa nga ya che o mama me se fo ya chok fa fine ma fa nau ya ele nga cha fo ile ya la lo Wellington ya o ya ya chok fa fine o cha jo ma fa nau ya mo le cholo fanga lo fa chele anju ya mo cho u ma lava ele nga cha fo ile ya o to tono ne ya tunu au stadia ya lo ya fo yuso nta cho lu ma fa nau fa pe ona ma fu cha mai me apon ma fa nau u ma lava me se fo to tono sin il fa nau ya Simon McGrath ma fa nau ya mo le cholo fanga ta cho proclame ya la usunga lo minga ma rava ma le fa nau ya lo uso ya zeyuli ma sera ma le fa nau ya mo le cholo fanga ya cho cho u ma lava me se timi ma vailini ma le fa nau Mole atu alfango le tato Paul Kalame Mo to uma lava ia ile ne tu lao le afiafi ia te tonu O i lava ila tofa pea fatu ama futa mai Ma uma le tato Paul Kalame ia ile ne tu lao le afiafi ia fatalo fatu Ia uno o temi fatu langa ina foi to tonu ale ne ofisa fatasala lau Ia le ala lea ia ufa mutai le tato Paul Kalame Le tasi la itu la mai le tu lai fase impa ia le tu lai lima Ia tau tu atu mo oe Samoa Ia nsio watu nu pele a te tonu ia Wa lava tatu pokrami mantatu fufuanga ia ile le neva yaso le ansavalia o nengalo ya itanto ya tatu fufu fantasi male tua ia ona manuia leo mea uma lava tatu te faya itaitonu vatu loto suifu a meche so manjo wola ile sapati ole tua ile anso antayao ya la foi se tala foi manse upu ua le tau jamali isamo ila ufa avofonga anga ile ne jula ole afiafi o tau jua antu lau talo fa fa mosini ya usitalia ya itaitonu o tuo matua fanjama e matua Antu yante o tou ya wafo ni vai vai nga mani fale tonu ya tato lafo ye nu ule ainga ya maya le manuia male alofa malanga le leyo le jua ya ula le mo tato ya ile ne fo ya so to na ite tonu ya le tato proclame le na tato to e fielo ai fo ya tato to e ta fa fo i lungo pe au manga ngalo le ya ile vai ya so fo pe atu sa ile alofa malanga le leyo le jua ya ole to au nanga le nei le tu ngo le fu ya lo filisi ya tato tu atu mo e jamo le fa Tono le tanto talofa fa mo to tono sini au se talia ya manuia jele fa nga malolongo le poana nei manuia foi le vayanzo asau ile lofa malanga le leyo le jua and God bless you all.